Kaya sofse, untawa isinok, kikanaway sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaut na mahoma, atsimona, ego, nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagwan.